ni pani saga ma gasa sa ni ni pa mani ni pani ni ma pa pa ga pa pani pa pa ma ma ga gasa ni ni saga saga ma ga ga ma pa ma pa ni pa pani sa ni ni saga.